0: ni kwa ufupi
1: ndio mkubwa akao wahuba tayarishi akania kwa kundiwe ikisa kisukana cha timba na mnamku arambia na yakaramburacho areho bahuba iho bahuba nikinywa kiluryo muwewe tu uluyira eki karonerikanga nyeki
2: andre unashi embuka labo kochebuka huwa huwa na ngolubika labo koche ika huwa huwa na riya kui na mukuniti vete yen inamkuna vya muri uso koche eka huwa huwa eka ronda mwe mwe mwe kendreri nario omuhubiria akabe nimugata nario akala ndero mumuyi aka huwa huwa amabyo baba ali abanemu hali abanemu byoloso nari wasunga at arenga ba bama bama bitum nari ni hika ni yibo mukatumba kundi ni muhubiri nari ni hodi gali bwe nari nari ambo kandaka akahubiri kama bika mu
1: omu yuhubi
2: oyo tia reho ba hoba omu oyuta kola muhubiri akalia omwe ho ba hoba
1: wama tuka wama tashenye bucha ndihana mundu muma Mwenyulu sufero, omuhubahuba mwareka, inyelua akavendu yulu hunda na mwenewele, akatimba timba hino hii. Mwasala wachembwa kevilo yeke timba timba.
2: Ndima, wamanyi hira mwakana. Kati, ebi yulu hunda. Ndivye yukwe, anavya singeni ya kalua kondivye vye, nivye yulu hunda. Kondi yulu hunda nalo. Yulu hunda nalo nechindu.
1: Yulu hunda.
2: Kwa watebe nene. Abyo mwagandu vene.
1: Abyo mwagandu vene.
2: Ayo yulu hunda nene. Na ye kandi ndo sofere yuna luhu
1: nda yuna luhu ne wano ni helu waje singa bya bene abakoro ba mabihuwa areho bahuba bama be kwama no bure mundu amabe kwama nene ndi kwanga na tasha songa no ine ne yo ne yo somo ki somo ki ne yo somo ki ndi ino yo kwana yo
2: ona yo
1: na ya reka ka kinya mahuba huba
2: ayo ni muhubiri
1: ubukirira batakana nabuma Eri kiri yanare u kandere kwangana sha uba uba ku wasinge.
2: Hani abantu munabwire bamenyibuke. Are ngana changala bomomere u.
1: Ikwe ngana za usako mukanga.
2: Konde hani abantu babiri lu mu Kristo batyambo ibo banawiti mu akisoma cyabo murego mumbere babura ake urana. Nari abantu babiri usulaye baka ba imwe nibombo bamasubahaye
1: baka ubahuba tutashala
2: eri kuku bakasubiri
1: eri kuku
2: nari bakandi abasubiri eri kuku ya nari kandi babambo ha abarana babatuta banda to anje boyo a munda bamenya nake
1: anake
2: munda bamenya nake erekera muri erekera nake
1: nakera nakera nakera
2: naho buri akera
1: naho
2: bwa kera aho bugende sya
1: kera fana kera unakingira ubona kera
2: bwa kinywa unakingira bwa kera
1: kera kera
2: tangerera nyikera rengoko ya yeri
1: niko bakeri babere ari musala bakara na abantu bata yoboha
2: aho bwa kera no bakere ki bama yabona byarekera ego lola mure ruka
1: oko umwige lugira lukakangirira ya abantu obure mundu ini yiburya nga yibula ya aroba hoba ngata yibula nagena na mahuba huba kwi Ewe yibule uti, uche yesu nangasha hoba hoba, nakandi wa yigani. Eyo, umumu uwe watu uluji.
2: Niba mbo, okaso ndibu wa ote, ome hoba hoba muni nruhi.
1: Eee, uti ya.
2: Nariwa yusulie kujituku. Nariwa okaseba okutumbu kwa hao. Nero ambo siya, ambo ama viasa kaloha. Ndiyo lia siya che hoba hoba. Niba mbo, eriwa mabi yusulie kuchi kujituku.
1: Ari subiye ku bituko nare bakabwa abashobwa bati bama isubiye ku bipupa nyaye kumakuma ama uti akabye ku chikoni ke iki kihunzo nene isubiye ku bipupa nene mini isubiye kwa maboko nyamabisubiye kwa bi ne wambo ama ulunia shaki ni nani na

0: kundiri shanga shau bahovu omo luira lulimu binywa binene au likinywa kinawete
1: anzuko obulonda
0: obulonda bwacho na ulikinywa kinawete kisuke kabokaki kake wakokuba kene hululi areta karamu ibinywa ehe omo luira pamafika akwe hubaho yasha kunyini muhubi huru ere ehubaho amahuba Angana kila mchiku rehova.
1: Nimuhubiri.
0: Nimuhubiri. Omuhubo. Na jambu omote muhubo. Aka hubahuba. Diyeli yeyinei. Nereko lai eyeti. Yaveti yaveti. Kwa neneko mrangana. Tendere kwa chihu. Kutinye timba. Adiyo. Ini animulushe yendundi. Nereyo. Ayuri ya hubahubo yu. Tukende muwera tutichi. Na wama yivira utichi. Omwe hubahuba. Kwa ekinyo kyo nikiri yiburyo burekero munabwira na namahubaho kusangwa kabine na wote ko ko byawetse mero kanine shala ba kubyo ebinya yahubaho
1: na pole bano umwe baba no bamanyi buri mbo ehe bano murembere no muremberwa saka nabiki kaka na yakiti
0: muremberwa muremberwa
1: no murembere
0: murembere ndine ba ma abantu babera Hali yu karembera, numulembera.
1: Ayu karembera.
0: Kula wa. Ndiya mabere. Bana uti ndundi. Onja kabi akula. Na hundi aku aloha. Na hundi nesha rembera hundi.
1: Iba rembera.
0: Iba rembera. Tutarisha ya ombere. Ndiya abana wa umi kulia bonde. Ukawa keke aloha. Wabia musha akulu. Wasokulu. Na baba kurembera.
1: Tuwa nyonyo kubiyana.
0: Iyi. Tariyo. Pamatashe nyiko. Nyewucha. Ati. Mnuma nyonyo kubiyana. Ya mulu mkariwe wa wanzala. Ati. Njenga ndianga kuha. Abiyari. Nariyo. Tuunga ndianga nyonyako. Kwa naneko. Wanzala mo ya huwe.
1: Baka nyonyo.
0: Baka nyonyo. Iwa namulia. Asi batata shabia mulu vanzala.
1: Nyinga. Nariyo namata shima yuko kureka rembeiri ya Moisa.
0: Umi maniri. Wachini mbacheno.
1: Na mariko wana bandi. Na shahumbiri anipo sambu. Na mulu meyoka mwanya na yanena karulina anipo ngiri. Sao.
0: Nariyo namata shima. Abe abe tuvushi. Obole mwega. Abe kajivulia. Gama sebati okuchinyo chare hubahuba. Mubia muka seba muka lingikani ya kuchembere uti. Ulembere wetuki hivuli. Kona sinanganavi na mahubahuba. E watashara suwa kovyana. Sinanganavi na maini ya nakave kaven. E watashara suwa. Suwebi ya labi ya mwisa. Yali omumu hubahuba. Abashi akulubuwa ikolishi umuti. Iwa angabwa. Waka kola umuzi. Ukani waya kavene. Isi wetu lako.
1: Nariyo. Nomundumu kanatama. Mwaka mbula ya, mwaka atipuwa katae, kaimashi ya bukuloko, evero kanyiku, nendi likuwa menyavi, mulu yira, nabende.
0: Na, utia.
1: Ati.
0: Evero, nabi mwaka nakana ya kuhu.
1: Ati, emekera. Nerio, arenge uwe, ukendi uke buwabi umu, vimuchi.
0: Amumbu uwe chifaransa.
1: Chehe mbulo.
0: Chehe mbulo.
1: Nijavie.
0: Niwa mbu chehe mbulo. Chikiri mbere mbere.
1: Nari mochi franzi.
0: Javie. Ni wambo, ili naja javie, mbaholari ni mundu, naji ni javie.
1: Ako zao okumukere, okumukere wilimbere. Na maholo ore.
0: Naji ni wambo, ni febriye. Yo febriye na yane.
1: Na chikero.
0: Ni wambo yo ni marse.
1: Na putende.
0: Aya ni Avril.
1: Nakahata vanze.
0: Nime.
1: Nibwa mbunotu liko mkera wakahata vanze.
0: Nambwe vyari ya kahirandake. Wakahitwa lumu mkisi akulu na nini atsema.
1: Nabwisegesa.
0: Aya ni jwe.
1: Na matangare.
0: Ni juye.
1: Na mututa.
0: Ni uti.
1: Na muto heriu.
0: Ni setambre.
1: Na chikoho.
0: Ni oktobre.
1: Na misi ya nene.
0: Ayo ni novembre. décembre.
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Tukana buga kwana nako tuti nikiro kirimbere aririo ayo tukakanya akobero tario utuke atuwa mata funga kirimbere mbere
1: ati nyamwinjera
0: ehe niwambo cyano nyamwinjera tukayo yetsuke mibiri ni tukaba tutilendi
1: twatogera
0: ni mardi
1: lenjerenje
0: ni mercredi
1: setwa menya
0: ni jeudi
1: na via rengikani
0: ni vendredi
1: via sronja
0: ni samedi
1: torera hauma
0: ni dimanche nero babi babacha ibo bambo e dimanche torera hauma nerikwa bashatu gabo neriko mu mubwe wa ba Ibrania no mu mubwe wa kisomo awa kitabo kikulu kikaba kiti ikirimbere e dimanche ne kire kirimbere twabe soma ya kwati ni kire kirimbere Eje sia kete kero cha kavere. Mhm. Nari cha kwa kete kero cha kasatu. Mhm. E kero cha kane, kero cha katano, e kero cha ndatu, na kero cha karenda. Cha ya ola mo gerenda nari ku cha cha ola mo loho ku cha ola mo sabat. Cha sia ola mo nari ba ola mo vendredi. Nari ba bari ba ba handeka konde na mo ki Franza e ba na wa mbu samedi. Na kwenen. Ba wa mbu sete mi jour. Eh. Kwashia lwa dimanche kiro cheriyo kiro kirimbere nare babikanya bati abari dictionnaire yake ayirimbere mbere academic kwa kondefuka kangirira ya français academic kutavero nemes nare kwana na kubama iko kondembia reluka amena wabando wevero
1: nare sina singu na sina na chigenda no chomo chi France
0: lo se
1: monde
0: Le monde, mais le cas là, moi, la nièce, moi, je suis le monde, je suis
1: le condino.
0: Je suis le monde. Niki hugo niwa mutuka tuti
1: omulala
0: omulala
1: na grupema
0: ayo niki ne chat ne lohande
1: seferi
0: ne charo niwa mbwe acha
1: alove
0: alove acho ochine ache ache haro chinene
1: na notabilite
0: ah kibara ari nache niki fwache uma kutsaka kulambo bure
1: vile
0: muyimu kuru munane
1: village
0: murongo
1: commune
0: ahanero
1: kumukono
0: ni mukono
1: quartier
0: akone ka kondo ka
1: selile
0: niwambuka
1: amahamba
0: ebyo batu ebyo watikani abetya
1: tusiye yano ko hate hano to maika oko oseya
0: goshongetsa nanene
1: erimer mer Enziwe mira. Lake, engetsu. Fleve.
0: Ulushilu nene.
1: Eritseba. Hati, riviere.
0: Ulushi.
1: Ruizo.
0: Ayene ne mugende.
1: Surse.
0: Nereyo diri.
1: Hati,
0: ngununuku.
1: Borne, fontene.
0: Ewa shinja.
1: Echitaher.
0: Nereyo. Ehyo. Nibindu abashya kuluba ke banabitegekeni amumukanye wabo
1: tukabakangiria
0: bakalangira oburikindu ngokokire omukwamana namubera yoburikite kiharo nero ibakabyo amalambo banashambo bano bulambo bare twa wambo echo ni kitwa kihare
1: nelo lubebelware
0: nero nerere maria rebe riba kabya omuntu shangala amushangala bako mutano Kana buat apa? Kamu tahu, kamu tu siapa lawan hari berakhir ki? ibahiraho amusaka ah no musako ibahiraho kwa byari abekero kubaga nero musako yo ni akakangirira akakangania abyo banga abiryo ko muyoyo na byari abereko nero mulu yira tukigalo kumbe abana busho mu kiyiro itu ni mwisha bebero aho twa mahika itu shishabo na namigulu na retwa ryo mugera niwambo ibamenya omuse murebe nche nimuse akera ko cyari akirebe ebibe bikareka amena twahira bongiri wambo ni maholure akachimenye kalo ngo bholure bakaholula ibe ya wambo kirerembyo abyari byamarare mbakoma niwambo ayakabya niwambo abyo abyari byamavi bekera byamatare cyamata byakarere ubuhuti bwamarerembya
1: Ngata
0: omumu buge wetu oluyira twamabikangirira abantu ibakandi ogwa itwalinjirirenya ebinywa byo batata kolo ne binywa ebere omukitabo emubiwe yisha bokiyero
1: namamebere
0: namamegendere namamikorera abantu bosibakandi walu
1: Nari namabula engabero ngaka kapital.
0: Ye aya
1: a kapital e mwetra holako.
0: A kapital e deri wambo omuyimu kulu owe miyo si webega wabe harobi usi. Nari waka hola aho chaganda. Nari yoko omuyo yu waka wambo oko omuami kulibu isongeria. Nari waka hola wambo oko omuami kwa tu wanka holako mkowa. Oko omuami ayoka tsunga isonga virosi usi.
1: Tule muno mwande nande nambuwe.
0: Ano ni mkwa rambia mkangirivya okolu yira.
1: Maria rikisa kisele mwaswa.
0: Fuki okolu yira. Pote enzomwa yere.